mo dupẹ lọwọ ọlọrun ọba atotun to atufara ti bi oke ọba oni ọba na ọba to nle banuje kuro ninu aye gbogbo enikankan wa ta fin fi igbadun sayo o na ni o ọba pa ni aje ni awo ni ala ni ọba ti o se mu eleburu keni o bo se tobi to eyin o mo bo se fe to eyin o lo so o emi kon bi happy ni sa mo san sun mo san ji bo de wole mo njade o ma npa mi bi oti ni o tin ba tin fi gbadun sayo eyin kon be yen mo yen dupe lowo olorun ba mo dupe lowo oba lade lade awon ejigba leke awon onise owo awon onise osu awon 7 to 7 awon lokada gbogbo amun ni dara patapata mechanic to ba nse lore e dara po mo mi o e se bento ti gbo pe omo yin olulufe yin papa awon omo lenje lenje eyin omo lenje lenje da e wa make register emi ni kokomo wa nbi o what it dey emi atolowo button mi ati studio manager mi funra re combination to yibobo ni lekan arawole owo akonke ori e akonke akondo mani mo lowo I could not make our manager here, Lawrence Maxwell. Ludada.

0: abala meta son si leto e ko rita nu akoko o se nlo kakare kiri oju we iroyin wa ele keta ni ti ikan mo obirin ta pe ni tan wa nu we akagbanu opa rugbo bako na ni party bo se nlo kakare gbogbo adugbo yin na e ma ju e ka se be ka bo si kurita nu papa
1: Afolabi Oyewole Heritage baba awon mo lenje lenje.

nipa pa pa ko reta no yawo mo dade de mo ba ta leke o wa so mo sa yo ba ton kon yan ni gege bi se mi ni gbogbo jojo mejo ani pe anu lori gba pa se nfi gbadun sayo ki ma ja yin si dada anu lori gba o ori ofe lori gba ma wa silo mo do ko reta no mo to bo nu akoto ogbon ohun ti mo ba nbe na ni pe kato de bita nlo ibita lo la koko de akole eniyan o de kori ta anu enu akoto ogbon ledu ani ki so gbogbo en ludubo mi pe erin ajo nle aye o orere papa ni ti ko nupin asiko sin gbogbo nkan o ti ni ko se dada kato de bita nlo ibita lo la koko de o Come dada. Omo logo lo je o. Ti omo kan ton pe ni wura. Ki wura to dididan. O gbodo line na koja. Ko nse na lasan o. O biti biti na so ma la koja. Omo logo ni e. Sugbo sa ki wura to dididan. O gbodo line na koja. Iwo na wo. Omo ninu ti abiyamo. Ijo gbigbona iyamo gbigbona o mu tutu ijo tita ijo riro eh ijo ti awon okunrin kan ma de awon bi peculiar ah to ma so gbe won tun fe gbon mi simojo salaboyun lara arokun niyan o iya sa faramo sa be ma tesi waju toro ni afojusun ato de bitan lo ebi ti a lo la koko de se abike good ani eyin to ri yen eyin adiye ko to da koko o na saba adiye saba le lori lopolopo ojo ni keyin keyin eyin ma da koko eni ajo nile aye o omo eda nkan to bodo mo ni pe na fojusun le farada na foriti tori pe erin ajo nile aye oni reji meme mi ba si wa mo ma de beyen da ti pe ona lare alayo idile layo to dagbara na la ola ola to la melaka gbiyanju ko noruko rere o to ba ti na wa fojusun yi dagudaju erin ajo nile aye o fe doloro o bodo fara la nkokon erin ajo nile aye se o fe doloro ri dede o ni bi to ti ma to o fe da labiyamo o ni bo se ma to o le ni jakule o o le ni dena o ni lalatako loju na bi ti o nlo e banu je lori sirisi gbohun yen dada gboro yen dada gborin yen dada ma je kon de duro ma te slow ma repetie eti olohun fun eni pe ko de ni giga sugbon so gbodo labi kan koja o gbodo la koja ni nko ti mo pe ni ojuse lo ma je yen de kin sin bo die if you dodge your responsibility definitely o le dodge implication o mo be ton lo ninu eye o ona ton to yen ona ogo ni ma pada nbe like la gino ma dibe
on kone ni on gbabo lu ni soro soro ni te si waju ko ni obere kan ona abule wa wa pa gbono abule ni oda bi o se wa da to yen te si waju kini won ri ni pere te o ko ma lo gunju pa se fi gbadun sayo ibi to wa gongo lowo lowo yen ma je kibe ko dabi isin mi fun o chung bo dada sha n fe ko wo ile dada ma duro ma ro se o ma de wararo tejumo teramo ikori ti anu la wa ninu akoto ogbon ani poto de bi to nlo bi to fe lo lo ma kokode okay ko ndu ko po o o den po ko dudun soki bayi ni obo oge ma ro gbogbo pe lasale ibo se fi gbadun sayo de pe nkan to n burasi o se daada o tori ayo ni ti e.

0: ni mo nki oga me pataki pataki mo na le jo oni ibo mi eja nla lugbe awon pede pede soro soro nigba ti mo wa nkekere won ni kon ja mi nila won ni kini mo se tani mo se agba ti mo ri eyan mi kon ile won agbara odun ayo peculiar mo ma soro kon egbe sera won ni bawo lo se to o ya to dada fun
1: eku dede wo yi doju eti to ngo mi ba ma toruko mi wa toruko mi dada
0: o ya dada
1: oruko mi ni omokunrin to ko gbogbo eyan sinu
0: aha
1: omokunrin to nse gbogbo eniyan nipa se oruko e
0: sawo now
1: omokunrin nikan

0: emi ati reverend ajo n gbele asau now so e jo nturi olohun pa se n fi gbadun se ayo e ka se oge ni won ba o e ka se oge ni won ba e ri pe gbogbo ti mo mo ni ba nisin aye ati joni ko si nkan ti o se laye ati jo ti je pe boya e wa so di babara di sin yi ka se foundation an se powder lori sirisi fu ma funfun gbo ni lo special benzin so e jo eti lulu ifi kini si mu fugbo e na e wo jensi
1: uruka owo uruka
0: ese ese o poju ona yo
1: yeah
0: I should be at in dagbere ba mi dagbere
1: so e seun gbogbo eyin ara ile tem jo wa e seun tem jo ifone 103.7 eagles e se wo uruko mi na yi pada o uruko mi gangan ni odun ayo fekulia oriade e ma gbagbe pe ogbon daraju omugo lo di mole di daraju ogun lo emi e de se kin ti ara mi dada
0: maki koja ya wa adupe lowo olohun adupe pe okun fo re ofe ta tun lego to ni lekun ara wole o tun so lekun si ori akonke o ajose pe o ti wa ni dibaje la se bo ledo mare egbo wa lego to ni egbo wa ni jo mejo olohun se nbe banu e se nbe o ayo atalafia ni mo ba yin o ni mo fi yin si o na ni ma tun ba yin to ba de jo mejo agbo olohun aki baba wa da sile ti ipon ni 103 egu sport radio agbo olohun 7 sport radio ani wa yin ti akona ni engineer wa general manager wa ibi ti a wa yi Lawrence Maxwell ani wa yin ti to ba dun mo yin leti pade mi ojo mejo o ko mi afolabi oyewole eritejere omo baba tilo igboro tilu asimi baba won mo lenje